Kiki Luka. Si wa sungo tanga tilango na atianda pritia sango ndali tiki ngasola ngwangwa tala bisuni mbege na mbege nzoni londongoni nzoni zingo nzoni gango na atianda pritia sango tibi kwa uku lango balako na ndoni miombe tinze timvuka lango kingbango use na ndoni balomene na ndoni ako angmani ngwangwa ako na ndoni osho nga inga kebale ota na ndoni miombe vierge angbala kwa nzoro kwa tinze ni anadej matanga ti ire kichala idabeti na mamon adej pumadi kana mbege tinda ngala kama na de waligara zoni matanga ti irita na dej na la kakwo si matotila soit ene mbeto aga ke pika nga da kokoko courage a londo azini lo bazwa kwa pe so ti tene na yati changa nguswe ke si si moki mu courage mo ti tene mo luti le na le na yati changa nguni so mbeto ke pe ai so kwa ke tonga na tene so ai ke tina tere ti mo moki on a dawa kota rango so a munda le ta ke ke so ira la tena bambu e ki le kerena ni nada e ki le kerena osi na ngende ke duti da aussi so na mina ndo ki mwa bambu ncha ke sara ni aga ti sia sara na bongozo ke yu si ki gonda ni geso aya avance mingi e dabeti na la sokwa sia ke mande ke luka na cha matanga tra ndingi na ndingi ataki na yati ko bila na yati mwa na ndapo si dabeti na la aka pati ku sala ti ya ki na lege cha monzo ko pika ngo singa ke dati tene ina le pika patara na na pekoni ikima sangu na lego ti Kristo ra jarda de badingbe bingole na ndo cha masin dale ti Stefani Jan Bo Kula. Anda pricha sango iziangani tongaso na pende ramozo koti Cool Star Biabel.

ele kere tere ti yamba Elvira ken tombi na kete gene ti londa li ti kwa singa nduru tene na minga ti akita molenge adine ati penze mbunga wako na fukuni so tene singa chala undia wa Fleur Edouard.

0: ba itibe Afrika ti ngaso a unzi e sarafale tene mingi na ndoti yo tingo ti la France nga na a reaction kwa sosi ya bagigi na pikoni na nzeti fondongu saki ya kwa mbangugumba ya nanduni balushu si ara liumo kwe so abagigi na IOF nga na Cameroon chimu maboko na koroti la France chisigi na yati birasu si lutilani na yani singila na zavye mbimbili so maboko na isi unzi kwa singa so singila ligi yako na ures jiskar ngumbi nanducha mashinika inale ketingi ande gi na ingatipeko na atimeni fini kwa singa mba itibe Afrika
1: singila na gonga na mbege tela Emmanuel Samboli inga na zavye mbimbili so la munga na imamboko na ati anda preti sango titongondani na biko wako mbi asina lango tigaso singila mingi na laisupe sinambegi tilinga mama mkundi na azo sokwa kina teretilu akitombi la mingi na akutazo tilinga ni titene ala za turu kwa tambra mingi na atikodonti bembendo tikenga ligi na fango ala sosi aike pina puru saki fala saki munga puru tala na teretala na mbegi tilinga nika

0: la mingi strong biri ingana dede plus taliti mozoko siri na kekola bungala limbia wachizambata na Sabrina Vinciana ilonda letindro kwa singa na ndoti ekonomi Sabrina mibarala lasso teneti ensi ala kete na yi na letindro kwa singa chalani
1: E bara la Chris Chanel de Mango e bara Azukwe. La so e ke tene tene ti. Bango gigi polele ti PND na peko chinguwa kwa ti mungo yanga ta la so se ke defangi nzangbangani.
2: Adjou ndike luka. Benzengbonga nda li sikonomi.
1: Nguwoko na peko ti temingo tere na mbagi ti Casablanca so e ke na mbagi ti Maroc. La so a konforo nda li ti PND 2024-2028 a eke na ndoa. Na nze ti mvuka ngusa ki use na ndoni balu se na oku. Be Afrika faso ungo ti nginza on. Ngunda ngusa ki oku ti nginza so e ke tamla na Be Afrika. So a wamungo maboko na Be Afrika eke mungi tene ama e kusala ti PND. Nguwoko na peko ni la so a mungo yanga so e ke na ndoa. A tondane awa ti bagi gita tene biani. Marcel Steve Mbetisinga e kifatene na Enandoni.
3: Teneti le kirongo lege, teneti wati dada, dengo yaka, manango Mbetisinga na teneti seni na wango kusala, akikuta teneso siya kinati pia loti PND, ngusa kuse, balu senandoni usio, ngusa kuse, balu senandoni miombi. Pitene, leta, amuma mboko, si apia losa kenayani abagigi, luzabe nandoti a mosoroti lo, nga nandoti ala so si, akimuma mboko nandona lege ti koforo, ngoti nginda so kwe si leta, akikuti sara na kusala nati pia loso, asara ngundangu sake, mbramba tonga soti ngeso ke tamla na kodoti be Afrika na bigeti Casablanca awa mungo maboko wa faso ala ke ndurutu maboko na kodoti be Afrika mungo tinginza kwa sara ngunda ngusaki okuna ndoni ngbangu wako tonga so si ala faso ala ke mwadi na kodoti be Afrika mungo wako na pekoni lasu inga pepe wala awa mungo yanga so abagigia we si apia lusu si azana ti PND so kumatisa wana kusala we yako na leti lando ndo kwa tip nude anati mito ndoti lulu faso mungo chamo lingiti kodoti be Afrika mingi tonga so akinati ere na batati bongi nga na kete kodro ngire tsa kumba ngbala koti na gona nduzu yeso ase wa kinati kbale mingi bini kbale ni ako angmangala so tene chiwango wati dada ndo kwati plus da fatene tonga na mamu ase wa bala ko tonga so gimyombe na poponi sa kina wati dada bale ti wango zo ningu chiongo ngbala koti ni na ndo cha mulinge ti kodro na lege ti maingo na lege ti ekonomi ndo kwa ti banque africaine de développement a faso ba na ligue ti PIB ti kodo ti Afrika na ngusa ki usse balu sanoni osio asara 5,2% ti déficit budgétaire andaka na ngusa ki usse balu sanoni oku akiri na 3,5% ti amolenge ti kodro lasu ala yesi angunda ngu koso si afani na mbege ti Casablanca aganzoni teneti lege teneti wango wati dada teneti zoni ngu tiongo teneti manango mbeti nga teneti ando ti mungo tonga wala teneti wango kusala ngu wako na peko ti Casablanca lasu ilimbiti tenegi tene na lege ti anginza susi afanika pepe lasso amolinge ti kodwa yesi agana nzoni na ti finiti ala ti lakoko
1: kwa singa ti konomi ti laposo so e ke duti ande na ndo ti rokotongo andokua dengo buze so si awali se e ke na ndoni so e ke meni ngobo ti ndokua ti gbemigbia ti PME

0: Lisiasa. Radio Ndekeluka, votre météo.
1: Na lalechi nduzundari ti sango ti singa nduzuniso itondani na ndapriso na mbege ti ibilo kusu ti fanala kana ndapriso atene nguwa ki tuku na ndutala yeke na yeke na acha kusura su ala ke sara ala limbi ti tene ala sara angi ngunza pa limbi ti tene adiranja na lango ti lasu la ke sungu na ke pika gerati ndo wabaluse na peko ti beko mbite ine ki gangangu na mbege ti ka nguwa ki pika ngangu mingi na mbege ti bedoku na peko ti beko mbite gerati ndo wabaluse na nduni omene ikirigi na ndutu kbata ti bongi Nango Yesu akimbinda si avoko na leti nduzu atasula akitaratiti na si kikiti leti nduzu na nenengo gireti ndo wa balota na nduni baluse na nduni utambi chitene na peko tibe kombite nguwa kipika ande na ndotu batati bongi soa fana ya tene porcentage ni soa kipade wale ku na nduni uku asina balo mene ya wae donguwa kipika peko tibe kombite gireti ndo wa kima na baluse na nduni gumbaya ako gireti ndo wa su ana aive ni moti nduzu nisu alingwichi warani ni acha batasu kwa si anguru tereti bongi ngana bege ti biloko sindi mbiso kile kia terati sigi na ndo chile gendalti angi na ndao.

fango mbeti Jean-Pierre Rousseau singila mingi nala ndalete ndombo patila sosola asaya na ye awunzi yawe iswa saramba itilango balako na ndoni gomba ya balako andoni miyombi mbiti teneti nzeti mvuka a alaso pitili wala servo na yanga na gute renjona pa lango balako andoni miyombi nzeti mvuka a ina kitonga so lango balako

0: Andoni miyombe kinze ching vukangu sa kusi andoni yako Nguru biya timbe giti iritre si Aza mboko nando tibwa chazu tongaso Tika ngalegi nala chite nala tena tena polele na poponi Awa gu singa aikeda si ando kwa sango Sa kisa kusana nagbilele tapepe kwe akanga yangani Anangwe nilani lingo biyanika aikenga ngu mingi Kasango nguru biyani azuni aichi manyape Si tilengo tene yamba akanga legi nani kwe Si ando kwa chisango akanga yangani si anzuna sango kipepe Kandaka iritre alondo tu wa dipanda tilo na ngusa kia kongvango gumba ya na doni bale gumba ya na ota sulo sigi na gbeti kodroti etiopi si aisu asara si kodroni ali na yati bale mingi sigi warango dipanda tilo iyo aninga pena pekoni akpali atonda tibagi gina ya aninga ngu tikiri na mbege ti sudon na gwatati fashuda su sinandembi soke irini kodoko na ngu inika mbini kota bengole seke na popoti kodroti la franzi la kodroti royaume uni la popoti akodro seso zokwe aeti tene nisini bemendo nandoti gwata sosi ilondoti fa irenige na tambra ati kusala ati kodroti franzi na togo tulu na mbege ti gwata ti fashoda ala tingbele na le na togo ti kodro sese ti royaume uni ni si na pazu abaminga tene kota bira ake sungwa na popoti ala si ala bagi terengbi kodroti franzi akoto tera tulu yamba na peko si legesu agwe ala gwe ala pika patara si na ndembesu ala ou sekwe ala yi dati tena duti si asra kusala mamboko la mboko kandaka agba tchaba bebe ngando nando tu poroso abata la tene ala ki mande tera peng wangati so bira aketi na popo tera ti tene na popo ni zo sa sobe ndati aningu ti bemendo na yati igbatani nando so kwa leke dasera ke mande ke lukaso egona la iti bina metra itene ba agigila si ayikwe a unzinga na popoti minala na yati ndapri tia sangoti da fono de ke luka su se tonda ningbene na bikwa ako ngbi asina lango ti laso ayi a unzi kwe na popoti inala we angwege ti tene ima ndro kwa singa lango ako ndo iti mozo kwa ako we izamba tani na laso ki ganga na peko ti inga tonga so ti tene ala munga ayeni ala sarangani na kusalani agwe keke na tereta la adu timbi inaake timbi ande na nda inga na munga myombe tila kwi na penzini balako ndale ti kwa singa tindara na kode 100% culture.
1: Barala mingi. Yeri timba eke Regis Claver Weyanda bilango na vakati pitevu. Biati mbiso mbiye mingi eke biati uzagen. Gigiso. Timo mo wani mo sara nangia. Timi mbisara ni nangia pe. Timo baba timo akeda. Timi baba timi base sa ye lo. Mo wazo ti taxi moto soka. Non, bien iso ake meni bia soa motiverzo ike amasika. Ala badun ya suye ke da suna ti soa sinakodo ti so sa di fini cha baba cha milenge cha se wa a unji mingi ya masika kwa ike dape me ipeji juchande ge to so tene viti igi samba viti igi gungo ti pubi ngwa mena konto ni numeri soa ke mem na son sapa en e doa ti gudun ya ti eti gie ti sa e pito ngana e sa akwa iwa anginza we e doa ti realize na aviniti ton ka jen aten cha entrepreneuria aten cha meka yesu sa pitu maboko na ya masika tu guna devo me dunia ki dunia tu yongo samba ti sango kiki ti zingoye ti sango bakaja pesa.

wa be Afrika, tongombe la so akinda lichala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazo kwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimiti sinazo kwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, konjonyu kwe si lango ota alimbi, chikanga lege na kubela tisionga ozo. Ata anze ha on wala sarangu, mungo maboko sesenge angwala kwe ndalichala. Ando kusala chie akisara kwa lakola kwe na binala na daga communautaire nandosu akidwa molingida. Neati babaka use na baka ya.

0: Pele Osio, Nalegeti Bakongo, Lena Lena Dalimbeti Nigeria, Dokusala Tongolo, Asa Kusala Nabikwa Ako, Tisinabikwa Oku, Namunga Basaba Nandambo, Tisinamunga Osio Nandambo, Tipekoti Bekombite, Gana Laposo, Titonani Nangunga, Basaba Nandambo, Tisinabekombite Nandambo, Gana Langoso Kusala Keda Pepe, Ala Lingi Tipika Singa Nandochi Zoroko, 40-49, Tiwara Amungo Wango, Nandokusala Tongolo, Mungo Maboko na Ala Sosi, Asara Lisorochi Kubuna Ala Nangangu, Ake Senge, Nga Afapekochi Litizo Pepe. Yekege, Chumu Maboko na Ala.
1: Angi wabi Afrika tikuli na tiwali meni kobila swa dirini Ebola awarani na torti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
2: akodoso kwa angua akodoso alimbi ti wakubila so legoko tongana kodoso ti be Afrika ataso ale ti wakubila ti Ebola na ti kodoni pepe
1: ti bata wabi Afrika na teratisioni kobila so ndokwa gbena bia swa batene ti seni a una na zokwe ti bata le ti longanganga
2: ti bata teretimo ti bata asiwatimo alimbi mopagire tango boso sukula maboko timo na njuni ngunga na savon fani gbani na ati lango oko oko
1: mba yongoro na beni zo swasa akobila ti shofengo tere, lode wala simene asigi na tere chilo
2: ndu ya maso alundo ti kui na ati ngunda pepe kwi loro iyo na dananga so kenduru na tere timo tonga na mbaso mwa akobila ti shofengo tere
1: tonga na mba meni zo swasa so akobila ti shofengo tere wala meni asigi na tere chilo go iyo na meni dananga so kenduru na mo ti tene wala mo ire numero ver 12-12 so aike sa akusala lanabi senge
2: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na Ebola.
1: Soa iketongo melatindo kwa gbenagwa sabate enti seninga na wabe Afrika, nga nazo soa mamboko na lo.

la soso na kodron linga tonga na isike biname cha la biani so mama kunzia kesa kona no table chio titene atene fo a multiplier a kiraza la so gbani gbani a kati batango fini cha zo amulenge ti kodroso ah to sa peso a taini mo bake brake gara na cha vaka na ndo ndinga ndinge kandala edinga mingi yo

Tukwa na dafond de kiluka ketene chi vundula ketepesa ngamba tukwa na namba kichi siwa banga siwa onde siwa bangbe wotro goyo disi bati asiwa sala bumi yanga tsala kweto ngasoto manzoko afana se osungu soki na yongo legi na kota chi bongi tene chi kwati mulingi tsala ita tsala sosi alundu agawe mama tsala so alundu na kodo wande si agana kota chi bongi atene abinamichi awa be Afrika sofa nala so atene ba kwani so alundu nambagi chi dwala mbwimbwi la asi agana lango chila soso kuta kengo binya kitambuka nde na biko oko so akigasu lindi ande la na tachia sewa niso ake na cité de Castor la singachi si ande bikwa usi ande we si ya matanga so mlango za paki ona nduni aki ona na ferme chi asi wanika nambagi chi peka senko na legi chi bwali tene agwa wende ni azo kosa matu kwani ya gugi gigarata tene ala kangbini nala so tukwania limbi titene ya wahala.

Bento kwana ke tase wa pele ase wa dimango ase wa mokofio amulenge pele soki na yani bani bani si alafa na ase wa songochela tenchi tangati kengo biti okochela pele Charles sobio le kapora chef la loara kwa na linga sondote na onsulango meniti nzisula na pokochi mbeni atene balogo dati lindanku atelo lindanku nambaki ti mambere si ba akitambura ande na lango su yeke da la susu iji kotokani na lasu na dati wakwani veni so yeke nambaki ti nzako ame nambaki epigwaka dali ni abugiri ti ase wasongo-so amatokuani hinga peye adala mani ape ngbonga ngba kengo bini ayeke tambura ayeke tondani toso na ngbonga ti ngbonga miombe ande si ala kusa mani so abugiri ti atene ala kangbeni tokaloni na ngbage ti gba ti ase wa toso ase wa kogba sengekete sengete ase wa yaganda ase wa yegbi akogba kate ala sara tokaso lege akona ala so yeke na bata ti bongi na koro wande ala bina me ti ase wasongo ti ala na kota vundu mingi tene ti kuâ ti mama ti ala ita ti ala tonido e bugere ti ala ayeke tondo martine atene ba lo warage kuâ na mbage ti bemala so ayeke kete cordre commanda ti wango banga su na bikua ota so alondo ti na onso na yanga ti ndapre si tene ti vundu ni ba ala bongbi na ndo ti pakara kogba sengete edmond parfait so ayeke na baka ti yapele 3 tokua so ago na mbage ti asewa so ayeke na bota ti bongi lege akotonga na yegbia lucienne agunga na mbage ti kogba nicolas nga na ya pakara kate marie claire si ala kusa matokuani so tene ala lingbi ti ala bina me ti ala so ade tokuani asi na mbage ti ala pe mbeni tokuani ayeke ti ase wa koi ase wa kotangbo ase wa yabingu kosuwa kanga ala sara tokua so gba ti ala toso na yanga koro na vundu mingi ala fa tene ti kuâ ti yomba ti ala mama ti ala koi so adubi lo na iri ti yagiange françoise lo warage

Ndende kiluka na ndembe soba lengu nguza papika na bwata chibo nginga nguwe nguza papika mingi. Ambena tena singila mingi sungu za pana sato sote chifadi na mbu ngape kope kompite ndu wake dagbani. Ipa ambena kudachiba pasi. Mingi nyala soki na kwali chasi niswa. Muna ganga tonsunga wesobo gingo beke na ambena zoni na ambena ndunio. Nyusi.

nate ikuchilo awansi sukangwe golango byani feni kwesungwa kapika lwawe kangwa pika weso epidia sawa weso sigiti chingo watoni awela afer ti feria awela.

Angbala kuna danda fond tisiri na chime ngonda fond de kiluka munga miombe chila kui penze balo kwa ndonu se Faso ya keke ba tonga sowa ila wa tonga igi tuna retroviseur nisu iba Munga ke limbi tosu tiza ne matani Elvire Kentombe mufa di kusa la lani tosu na pokoti idrisi ya biko use mbini jbi Jusqu'à biko oku lango chila so Kir singi la nazo kwe soa ke sikla sorda fond de kiluka la kwe Fadik bani sa sara sala war lego tinan do sola keda ti biso voilà biko kuni so soten makalo zonaita ene biko kon biya sangola war na lego ti ondia villa bisay Elvire Kentombe miss el na dawa singa sa kusa ntarecha la ana unze na lango chila so awa yengana unze awa zapa batala nzoni a batayi ande yengani ala sa ante a sa ani pendere a pase pendere nga goti base wago base wanzoni nga keti tambura alege a tambura bando na koti na gati Di wa atere tenje meni yenga na ya chamina kapata kusala la kwe na tere chala zangu ichibina yapu na zoko koko

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Beafrika.
6: Azoko seke madafono nondikeluka ibarala ikinati kwa singamba iti Beafrika. Silaso eke tangatika pati yenganila. Biri inaleiba wungo cha turugu. Sosi kodro komandati uam amu na la France Libre ngatunga na yesi ya faina la si atukwala na yati a unité cha landende. Mena pekoti mandango iso. Lasu inale ikeba bira wala tiri. Ti a ubongien na ti use bira ti dunia mubimba.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Beafrika.
6: Kutaraza vimbi mbili. So ke gindache ina senda giti bongi si aikimuna mimaboko nati. Tangatika pati kwa singa so. Kutara ibarala.
7: Ibarala mingi manesa mbole fis mbibara wa mongo dafono nondeke luka.
6: Tiricha ubongye abagi gila ni tungana nye. Na ati use bira ti dunia mobima.
7: Singila, tonasua la londo ti tenengo na nibiani, na pokoni susi afa, kusala ti ya turugu na ala, pikangongo mbe, tambulangoni na ndara na yesu kwe biani, legi azifade ti tene, amuala azana ya ti ya yesu aera tene, abatayon. Abatayon so ereni aza molongo nandoni, embi gwefade ti tene atene ba, batayon numero 2. Voilà, BM2, so, mingini ake amolengeti ou bangishari. Et on a azala na tia bataillon ni kwawe, legi azif azouti sena ala gwe, agwe tiri. Ayata kapa, atiri ni, akapa ni, akeda. E anga giri so, la para ake da mingi ape. La para ake da meta, la para ti yo agbati aturugu. Ti gwe nani nandu so ake tiri abirani da, ake da mingi ape. E tonga so mo ba, ton afaina la we ambeni ake mulege ti kutukutu. Ti on ambege ti tsa ti baton si ala gwe. Nambege ti Afrika ti banga. Ton an si apeti timbi na aturugu so si azamani. Na italien so ake nambege nika. Ambeni ake ko na ya ti mangboko. Na ta pandi beni ti mangboko ni ake le fondeur. Ala ke ko na yani si ala ke gwe. Ton an ti gwani nambege ti Afrique du Nord ndosu. Kozo ndosu aturugu. Ti kodroti ubangishari so akokapa na yati kuse birati gimo bimba akena sese ti siri. Siri mbangati nye siri ake mbeni kodro so si la Franzi ake bafade ndunandoni. Menango iso la Franzi atiawe biani ala zilege na azama nititene ala gwefade na mbege nika. E ake yeso azu ti France Libre. So General de Gaulle atombe landa lini. Andere na beti ala kwape e ake ti ala ti baton nensi ala limbi ti na akiri amu sirisu. E kozo ndo so a turugu so a faina la na sese ti ubangishari ndo so a goda ake kodro ti siri. Ndo so la si ala goti sara kozo bira ti ala. A bira ni ala sara ni ala so beda. Me ngangu bira so a molenge ti ubangishari ti ngoy nisu. Kapa ni mbi ti tene okombeni kapa nisu si. A gubeti azo mingi ake bira ti libi. Na libika mokeba na mbege azamani na a turugu ti Itali. Anati mango teresala ala mu andonika kwe. E ndoso mokeba na mbege ti alie. Mbeni yeso aira tene 8e armée. Paske a armée ni a group ni akeda. E 8e armée so General Koenig, ake armée britannique, ake armée sou si a anglais la ke nandoni. E na ti 8e armée sou, moke wara a turugu ti la Franzi na yani. E ndo sou a gande ti mou bataillon de marche numéro 2 sou, mingi na yani ake a ou bangien sou, ake wundana la ti tene ala li na ya ti 8e armée sou si General Koenig sou ake anglais sou, lo ke nandoni ti tene. Lo ala li na yati birani inango iso ala sifade na mbege ti libika mbrimbri na birakei ndoso a turugu ti azamani na italien agande anguru ala kwe et oko passa so ala kenani akezi ngwa iso atne a tranché donc ala kezi a dou souci ala on de territoire là na yani si tonga so ala petit yoli jan dou souci ala petit pika ngombe na ndoti a mbati ala azama ninga na a italien mais na mbegi nika a turugu tizamani so maréchal Romel akenandoni ala ke pika anene ngombe so ake gana nduzu si ati nandotiala me koma ala kena ati du ap mingi ala wara kui e koma nguru ala kwe legi titene ala gwe na devan ake da pepe koma nguru ala kwe api kila na pokwa yeni ake ngangu e ake ndoso si a turugu ti ubangishari e batana de marche numéro 2 so ala la kena lini et ton na akuta zutiane abak yeni alimbe ape agunda tine ala kiri na poko me koma nguru ala kwe elegi titene ala kiri ake dape e ake tongo so a turugu so ti BM2 so biani ala gwefade na mbegi ti azamanini na ake pika ngombe na ndia me ala ke avanse e ake tongo so ala arrivi tine ala sigi na ti banda so si a italien na na alman so a zati tina ala kwe akwi e ake biani ndoso si a batayon de marche numéro 2 so si a ubangi ake da ala la si a sara si a brise li ti poko ti ala ni si ala arrivi tina ala kiri na poko e ton la kiri na poko we legi a zifa suna la tonga so si ala peti nguru a turugu ti maréchal Romel tonga so si ala bitumboko anandu ti ala si ala kiri na poko ala nga kwa zidwa kumbati bira ala za si ala sobenda na ndo ti tiri ti bira ke imisu e na poko ti akenaya ti bira su si kapitaine Kuduku Kuduku agande ti waraka eto waraka we biani agande ti mulu atukalo na ker su akelikodo poru su ti Egypte ka ya e ka si agilege ti kai kubela interlu mawani akesu langa ula unji e angba aluluka general de Gaulle nangang na bangong ngangu sosi a bataillon ti ubangi sharia sara loga lo bikongo na mbege ti Beirut mbeme na mbege ti Liban le tenant joni tena mingi na ndo ti bataillon so atena tongana a tangata bataillon kwe a sara fadeye tongana a turugu ti ubangi sharisu anda vundu akena betini ape me ataso ala wara kui mingi me ala sara yiti koli wungo tiazo mbiti tene wungo tiazo susi awara kui kwe na batai tibira kemisu oba kom a ubangi lake na lini wungo tiazo so awara kui alimi mbangbo nandoni bali mbrambra na mbrambra 170 om so ala kui e a franse so awara kui wungo tiala kwe alimbi balota na ngumbaya eto na mobumbi ni kwe alimbi mbangbo use na ndoni baloko na umene so alza wara kui na yati batai ti birake misula e na pokoti maboko so si apika na ndoti aturugu so apika nga maboko na ndoti azo so afaye na la bembe zo tonga na Deru Robert Deru so lo faye na la e nga na Aniel mawani ake so nango yusu birati birake yusu ake kboro Robert de Russo lo munga la para ti gwana mbegi ni ka la para lo ati e lo kwa lo wara kui na ati nda uti la para so don ake a oko beni kapa ti bira so si batayon de marche numéro 2 so a sarafade so ake gya ubangien la kenani si ayo eriti la franzi nanduzu e mbeni journal wala mbeti sango so eritilo ake liberation lo gati sou na yati mbeti tilo atene ba tiri ti birakem so si amolenge ti ubangi shari asara fade na popo ti ambatiala ake tonga na zingongo ti la franzi na yati use bira ti gigi mobimbala ba ake a yeso erokoto mbigi na mbigi sike vungani na awa mango e
6: ai kenga gigi si kwa singa mbai tibe aplikati yenga so a unzi e sarafale tene mingi na nduti yo tingo ti la France nga na a reaction kwa sosia bagigi na pikoni na zeti fondongu sakia kongangbugumba ya nanduni badushu si ara liumo kwe so abagi gina IOF nga na Cameroon chimu maboko na koroti la France chisigi na yati birasu si lutilani na yani singila na zavye mbimbili swa maboko na isi unzi kwa singa so singila ligyako na urense jiskar mgombi nanducha mashinika inaleke tingi ande gi na ingatipiko na atimbe ni fini kwa singa mbaitibe Afrika.
8: On ne bat-il pas avec l'amour? Car sans cesse, il faut aimer un peu.